Te reo whirinaki i ngā kōrero pono, te hiku o te ika. Te reo whirinaki i ngā kōrero pono, te hiku o te ika.